ngasi ingen gitarin ipanba sa katalising macam apa ni fumdoi julai tangkun yai feraba ning thau ka bunumit hausi kayo kipung mga makai ta ki vagaluina na akashvani falgi fm sangai chenet sanduk pa hujari sanduk chari ba megahertz sa muhum dasmik mangani torum tabiri bupunamakpo irungbam manisana na ikognona kurumjari

Hey, Ima, pok na fam lamdam. Nagunda, nanganda, pumnamak tagi henbi. Ima na hakidamak, malim sin betung na, tomtin ngalan jake, taunapinabiu, hey, Ima, pok na fam lamdam, hey, kang laypak.

Mapuk mapuk kuding ibungo nang tabusundo na nanay o ijegi. Ngamjaba hayrang lirang tamoy siyeng na pungning anilong dana kacharina kuyata latna dana lobiyo. Hey Ram.

0: Yam ngalie ima ga ngai hak pamine se baba di ware hai dena phamung sangre
1: naha ma khai noi baba ga lari atum pamina ba do ngasi di noi baba se po tha jara sanu ima ko ina patho si ko
0: hoi ma
1: se kadai nu nang lai po kadai nu
0: se sita lai re ma
1: sidi wari ura ma ne ne hai sidi am nu ngai bo wari nin he isana si am pam jaga ta ba yam phaja khra bo wari yim ne sidi
0: Libio ema taninge targeba se libiro ba
1: hoy hoy hoy hoy lira ke si yengo thai na mamanga gi wari ni ko jungle lamata nganu ka

0: khá nà ra âm ế.
1: Hey, cả ngã là ba, nàng băng bông bông gần có. Dân gần là xí tên ế, ế xú chá đá nào đá sẵn đục tên lấy rơi xe quý ra bà ní. Nàng nà dân gần xí tên lấy rơi ba xa ủ chí mẹ yàm xí kì mà tiên khá ra băng xin nà rẻ. À đu đây mà khuê nà nàng bó tên nông xí rẻ. Ế bù đi khu chú mù bì, quạc chinh gần bì tà hà lê tên á. Ế kì khuôn chê tà bà đá xa ủ chí mẹ yàm xê, mà nà khu mẹ nà rẻ.
2: Cái nụ quá, nàng nà hay rơi bà mẹ yàm thịu. Ai di nuu mata su aduk mau fatu wakul amat su khalu galiti jungle sida lady bapun nama kse aman amak I mati upang nadrati kerumna nungsina nihingga tauri no nangse nabuk ti fatu bazar
1: oh ai koi di bukse fati ye mina su ai na kong batani munde ai koi kangbu na su ai se buk fatu bini hai
2: adu di yam sumi asu koi na lelak pase nang na kanagi mati angku pangbu yokrage matam pumbata atopo na awa bataraga nang na nuu tu na yengdo na lego ngaktani Nang na suci juga, mesti pun nungai hendi. Oh, nai itu nanti lagi pak. Atau apa dia wabu uraga? Nang di yam harau juga ni, masih wang nanti sazat ni kau.
1: Oh, pare, taning dri, bunga sak pasah ba. Nang na ni, pare yam harau aigi gunce maying ta, gada benar ti.
2: Taroi taroi, gun lebi ni. Nak kunci ni maru lama jaga dia. Nah, kongga sih, pangga dorosan.
1: Nang ko. Nang engon da panghau dia horakan hoe. Nak kong do pang dorosan di mensil lo. Ai koi di ne pok padagi khonjel yak na yak na dum pokchara abado aduna ni natte aingon da nang nang si khatna ba so yam hoi si bukai gi no ba ha mi gi mateng pangi ga pang de ga nong mata kana mata na ai gi ting bang bi khite ai chara ka shuhen de adu mi ngi jini
2: madu gi khonda adu dini nang ge so wa choi ba man lai di si
1: e
2: mi oi ba su punna le mi na ba ji ba ni chao che ko shu Punna nongsina na lemi naraga panggal loi gitu ribne.
1: Ish.
2: Apun mana panggal ni habis ye, nang kau guno.
1: Oh yare, bab penjer eh, nang I waga doa ay am tertaning dre. Leja horo, kau di paja krage.
3: Ima, asing kisu ku aksi patabra.
0: Patabra zani. Hai dine, nubi macin kara kan bi singse ku aksi am nacangdam nai.
3: Eh. Adoa, ay kau gi mani buda ku aksi leibra.
0: Thai nanti yang lain ramzan ni, aduh boh hujuk ti, pang na udre ta, suu bu udre happy ay, asam daga ti yang marang kaya nen lady.
3: Kangan apa utai yang napi resu, kuang na mualau bide kuah, apa balau sin bangam daba, migum bani koi ma.
0: Kuah te pautak bi badi, lamboi bade samjat bi ba, hai bado aduh gombazan ni tapi ma.
3: Lamboi bade samjat bi ba. Kau hai no aduh artha tu dia.
0: Thai nagi pai pusing na thambiram ba phaja khra ba pauro ni
3: o pauro hai ba ado kai hai nom da takpio ba
0: yengo lamboi ba hai ba se maru ko e masam haudi ha ba lining du na lai jaba mi ni ma che mangon da samje pira di ha maru ko pa du da sam hauda ba du da kai dau dori ba ha hai ne nang su khalu ne samje tu ki kana ba du lai tre hai ba ni khanga bo ha
3: khanga ni ma Kuak tu su, pautak panai amna piresu, mana lauga double layte, kana roy. Pautak kisah napam mangonda layte hai ba. Jumbrai maina hai sa.
0: Jumbi, ija yam hai re.
3: Ado kua, imana egi layte aubawari se khangami sa, kamain tauri no. Aidau na angang oiri.

Oidrom na ubogi na itong konsel da retan kumalo itong bom na seringba matamisi taveri. Akas panin fal hausigayu kipung tare tare sandok chari konsel na chong.

Tarum kaya na lingdo ni siyem jaba megahar sam uum desmig mga da sanduk chariba Akas panim falgis FM sangay channel ni adum na nungay na tabiribasi. Hawzik pukpa masida, tungan-tungan ba Manipuri film sing degi lakot jaba Manipuri film isay sing matang-matang wana kudol dam chari. Kudol gahan mada Waiku film degi Madhuri gi naitung konjel da Dino oinam na sayring ba mati sayrang ba Isay kudol dam chari mayampun na taminasing.

Tongan-tongan ba torom sing santok tanda tahan jari ba si Akas Vanin Falgi FM Sangai Channel Degini. Nga si sining tau kabo na midway ba na. Mahog sagum, good morning Manipu Life Morning Program. Budu na lak jari. Torom masida ay koi gi studio gi tam jari ba telephone number 879-880-3293. Amukan na ning sing jage 879-880-3293. Number asida call tau birag tuna. Adom na koi da bi ba Manipuri film isay sing. Kan bira na ba no luk jari loy na na phone ngarang nomai sing lumita su phangbi khraba miui sing di yai ba makai phukjel sauna to birak tana ba kolyam na phang jadri ba miui si da miui sing da kudung cha ba bibina ba su no luk jari adong ge kol khorang na ngai jari

0: Ina sige ahan ba ko lokat chari. Hello.
1: Hello.
0: Good morning Manipur da taram na ukchari.
1: Good morning sir.
0: Phone to virangli si kanawi biro bunu mingle phone gam tang thambi.
1: Sir phone to jari da ay ko dam mai le kai de balen thang yan bamna sir.
0: Balen bu taram na ukchari kari karam ba fa mi sei tabi ga dai no si si bu.
1: Sir nong zu ay si lang si na sunu ne gam na chakpa luk mai de yoli ba lai ji ma pong to do adu ta ta.
0: Hoi hoi. Hujik sibu haiku jo mai kai si ngarang de gi di nuung si mara tap na dumak su de na de lady low singa di pan ba phajana hongna ra ka mai tor gi hujik sha
1: low je da nuung sha mam ma ma kang ra mung sin du kang na lai ga sin je sin na da na de ka na tor ga amu to ka da mu lo sin mu chok chile han de khara odu da ga khara ma de dum chok ta na lai du si yaw le ok ge ga ti a dum sin sha da na hun ya da na mu le
0: ngahan gai matam dana mung nuung si phang da dana ising chingna ba lakna ba haujing na mung nuung gi su salak pa da gi ising chaw ba gi phibam ne ba mai ok na viri se
1: au sa
0: hoi hoi adong gi sei leijare sonu nigam gi nai tong hoi hoi hai bi
1: na na ba man ka pa chaw ge
0: ya ya hai bi ang
1: nga khong khule da gi ke is ka ton de ka ke wai mang lem ba da jam ma jam na ya ni
0: Agachari sononi gongi naitong konjelda sanatoning thokjana seringba kunjoi kumana serangba isai khodol tamjari good morning manipur gi ngasi gi ahan bisai mayam punna taminasi

nongju hing film sida yamna inakana khunba maran mathum leiba imunga magi malengwan bi kauba machanupi makakleremi yamna nauringa gi matamda mama kaina khibena mapana mabu nungsina yoktuna lai nongma motorcycle thoduna lambida lakpa matamda ikankhangoduna nupi makak gari na thomduna leikhide hairiba nupi dugi nupa aduda malengwan bi gi apokpana paisa kaya ma pi duna thawai mangkhraba mahake loinabi dugi damakta yasinana ba hairabasu mahake nupa aduna yaramde malengwan bi bu manalaman khungani haibagi wakhalonda leikhi malengwan bina moreda koi bachat pa matamda hairi ba leikhidraba nupi dugi nupana malengwan bi bu kidnet taupagi wari sing hauraklaga jiri da karbar taupduna leiba nupa amaga thengaduna malengwan bi amadi susil ani nungsiduna nungsinaduna luhungkhibagi wari nongzu ahing asida yauri mathangda laisram mem amadi sononi gongi apunba khonjelda sanatoning thaujana seringba khunjoi kumana serangbai seisimu khudul tamjari

0: ningsing doon na, kuy pay, pay doon na layam ka naman do. Madugi damang, kuy na ilamdam masida, may rase, mama ay nagkalibane.
1: Masay Bema, kaligini na. Napari oi ba mahak na sinbi ka bolay pakta yai bi takribadi.
0: Sinbi machak kanana, sing thaw na bi khidra basu. Pari oi ba mahak na sinbi lay pak ki damag yai bi kat ki bani. Isagi thawai audra ba hakjang polang du pau ba. Lay rol chan bi na ba lay ki de, lay ki de.
1: Sinbi ma.
0: Mapog tina pokra ba itagi maray ba kado? Mama ay na sem kibane.
1: Masay Bima, napari oi ba mahag to? Awaning togi mapari ni hai baday.
0: Mani, atsumba ni. Pum kibadi, poyre may tay lamdam sida ni. Laysat tam kibana, sembi lay pakta ni. Asaw pisa kain na pan ba, taibang mapog asina. Pari mahakilangon bu, may salang na pikamnahan ki.
1: Masay Bima.
0: Law, sanggay nung dasang silaw. Masigi mitsyal kang lagada ba, ahing asida. Nangonda, huhari ase.

0: Kuiremba po, Kawito.
1: Oh, hawam kuiremba ipo. Pwirei lamda masigi, matamamagi, lanjing pure.
0: Hoy. Karam na kangbiram ba no?
1: Matam ama, pwirei iram sintong na manil na iram ba ipuni. Pantaw giloy siyang masasing na tatta na sona ba mingleni.
0: Adudi, adum, ning togi mazaibim.
1: Ahoy, mani.
0: Aduga, kongloye mata suyawda na mapamsida karam na.
1: Makoy, ngam namag ayam basinni. Pahambakay gi kolek amada, samzi kaina duna jenakre.
0: Koro mami di samlakli. Nurawi bi, adum di, karam na bu kongdoy bi kini.
1: Nasigi ko raw si Madi. Ay gitaway bukan biba. Pakang gisanggay da sa idang java tari da na. Koyum lai ginong dam na asum to u tambiram labani.
0: Masay pim.
1: Ningol ay gitaway kan na ba? Pahambag kay gamayok na ba da? Pakang gisamuhak chang. Imuwi keng ta na sokre. Nasigi ahing asidi. Pakang ginagtapam. Cerai pibuhum, tau gal jage.

0: ining tho namo manu ya biduna awagi laimrel oibiraba ning thi khongwan gi khongan tare ining tho da katche gani
1: ai yowa ta je biung amba awagi numi ning tho gi warol ning tho wei na yar bani
0: ining tho
1: ai gi mo ma khau ngam bi awa ning tho da ta je ra bani ngam ba
0: ining tho
1: adu hikti wera ga ngam ba mai tai yai khoi gi chat na bi hajin kharai pura ga imo ma bo a luhong ni da
0: o a pam ma da mak na mit ning thau da ang ga che ge na mit ning thau na su ya bi ra tani da
1: a charai rong bai gi owa ta bi de angam ba
0: ning thau
1: nga si ko ro si ma di mi thung sang da po tha bi ro hajin ko ro angan ba tan na khong doi bi u da
0: phagani lining thau
1: Akanali.
2: A lightning tow.
1: Awali parking a messy. Haro, Tayam Halu. Mitung Sangda, Pota Halu.
2: Pogany lightning tow. Kongo be wrong.
0: Kongo si.
1: Angamba.
2: Lightning tow.
1: Himo moi be mahakpo. Awarning tow baggy doggy magaida. Layangum lake at dumb craggy. Paimanunda Kalido. Imo magaida paudamge imo mabu pujemlo
2: lining tho namu moi bi mahakti
1: imom kai dawra ba
2: ngarang koro pat singien thambal ek pochat ki ba ahujik phaw ba halwai raktri
1: kore anam ba
2: atum ba magni lining tho khoroi kana su hanar raktri
1: kore lai ma kol gi chanu ningol ma no koru nong choi ba ma papan du da yare ki ba ku du ko na khoi na ma na ma ne na ma ta na yak tai chalo khong da yo lai sa go la mi ta ko i mo ma ge khong gol le hallo ka ri gum ma da tam mo i ba ka na na lok ko dum chalam na ba ning thau kol gi na khoi pum ba tang de le luk ni hai chal le ang ba
2: Pagani lying to.
1: Mucha. Palim we be mamana, ing on the so, powdum dinner. Manali.
2: Lying to.
1: Lame a con the chatuna. Lame a rainbow, coro.
2: Pagani lying.
3: Banto. Banto a boba. No mom, condo directly.
1: Imom. Motherbo, how the lunchala. We hing nong soy bama. Boyle kaida khongdoi roi
3: pantho pamba kaibu aki tujung bana khongloi khibi chenaki
1: pamba kai
3: pa yagi khulamada aheng yarek charak pani
1: ha kuri hai ba to wei gi mom na khungang da hing yarek ba jenga yo kon agi ma sai kon dono
3: pantho haubam koirem bagi ma sai kon dan
1: haubam koirem bagi Naro in an eye kibik day.
3: Panto, tang low things in Kibana. Makoiga, punna yarek minarapani.
1: Bang the Bamakoibo, Jayak, beaver yavari.
3: Panto,
1: Radubo, Nasi quarro simadi. Imom nangi, I papa quarro me. Yangoi, Nanai kibik da, Jayak mukti, beer.
3: Namum gi karamba, yai pa goro no panto.
1: Imom. A warning to baggy dog in Magaida. Imom nangbu tajanaba. What if naba goro nido?
3: Panto.
1: Imom.
3: Namum the soup of hung bida. Karam nakaboda, tazakiban o popa.
1: Nung na yet pobo piroi can. Aina pong the body. Nung. Aigi, imomni. Imo nangi yai pavana, panta oi baigi su yai pavani. Nang na kavo lai paki, lai marin o nangan toi ba, ning to oi su, koi da bani ne imo.
3: Nate nate panto. Sakang da ba, pam da ba magi magaida, karam na pam sao, tak pibano na
1: mo. Napai da mok.
3: Panto.
1: Nang pam da bana, a pam saga da bani. Napaina, awa di agam bama gaida, ayababu, bikramani. 심비 가보 마사싱노 나빠이보 마사기고 악방암다바 진티버니 소나키바 능기아빠마라
3: 반다오 거롱 심붐 가라당 간자나바 단자 비운의 반다오
1: 이야바 각맞다나 능 간자바 각라로 거이다바 까나라이래부터 마리도 다닥겨다
3: 반다오
1: 이기 거들로 이런 칭콩 어이라마 마라 렁자를 보소 렁자들을 보소 몽카옥은 남두나 록닥맘이 다양받아버리
3: 반도
1: 어류가 렁깨빛 렁부초 꽈렌 삼랑 깍두나 거리 깔테일나 포우가다버리 강호
3: 반도
1: 바나라이 토이쯧 너비마하까차이 레이마꼰드기 헨터로 렁헨 누나 짜톡럼나바 로이생마짜 나 거의 집이 먹 대약 방문이 강하이
3: 반토 반토 너 멍기야 왔다 미코네 반토 이 사람이 말

0: Langchingpuri.
1: Longan ge da ba khayam wat li.
0: Ah, ahing ge yuthak lo silak le.
1: Oh, longan ge da urba ko. Nakoi, shem sabi yadri bra.
0: Shem sabi di yarabani. Adubu, Langchingpuri an gi mai thong da, ninghan na ba gi mami ma tari basi bu, kari gino.
1: Angam ba. Hawaii sekla amakak. Aigi pamdagi mundu na pubiki.
0: Langching puriyan.
1: Awa laibaki umangdama. Chaktaram gani. Karigumbada mayok narubada. Aigi manglan mangpao naruidra kalamlibani angamba.
0: Langching puriyan. Unbinungda tazavatambiyo. Lampamase maipaktuna. Awa aku nung yau benda, aku kerba lawan tu kisah pun, samjin napa mau ikan?
1: Angam ba,
0: langsing puriel.
1: Mari edu kita ti. Saktam mama kita maktani, aina koi rangli besi. Mapan tau mau ina, mapari siang lau sakang daba, aigi langun nasi gini ne.
0: Puksian pikta biganu. Kongloi lami sing, langsing puriel dah thazabat hamdena, langsing gadori bani.
1: Mani no.
0: Aduh, na suan thabo uraga, mukoi ningan na bo pokane.
1: Acum mani nangam ba. Lanjing puri lamana pang deba matau utpati. Mukoi na ningan narak pa, imali baki mangja mani na.
0: Lanjing puri, koro umasih manga lakle, naroi lami singda yatang pibiro.
1: Kongdoi si nangam ba, kongdoi si.
2: Idai dem kibi ma. Lanjing purian gi maratong na koi khibi mang lampham do khongsa la se bong na pom lam dam gi de ma ang ba thong ra ut pam ma sai koi gi thong dan ni ni ga na ba thong ra je na ba ma yong dar se
3: mi ka mo le ba ki la mi pom na ba ma yong na ba lan pham na gi ma ri dai tu na shen bi ga ro i nei pa ki nam nam gi na ma jai bi kat pa na ta na karam ma ma tam dai bi kat kare Han malai tera jangsin beo, jangsin beo. Yek nabi lansam tam lese. Kaki hiladin kurel, awas ngelah goi jan kurel.
1: Kam doi, mai tayi lansin kurel. Nasiri, sembia ini kutam namang tiba tarera.
4: Aku bukan nama ibu panggil besu. Kali.

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, miss.
0: Good afternoon. Kanao ibiro pa no?
1: Miss, ay haro bida gi chanchan ni thoda.
0: Hoy. Chanchan, hantak ka kaya rak suba phone pang bikra gi?
1: Mamang gi dun thada mo pang re.
0: Mhm. Hoy. Ado nga si hantak tha si gi ahan ba pang boy record de.
1: Oh.
0: Hoy. Kari say no tabi ning base. Hai bio.
1: Thamban keno chamgi thamban ari bodo tu ge sembe mola ga thamai la kon ba bot sanga jama prani masapa isai do ta ta ni kumsi ge ahan ba un don le rang le rang ma chung do bodo
0: hoi hoi isai se mati am talan thok pira roi dro
1: mis nan de ra ai do ahai ta ba tu na warau pin
0: hoi hoi do isai se kudol tam jarak lage acha usar mana se ring ba Borin sermana sayang bayi saya ni, kudol tamjeri tamina saya.

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Can I help you, Rabano? Tahan jabangam jaroi dore isaise atopa khanbi ba yagara
1: atopa la na sukhi ji jam pas longi pasta in sat aji wa khan sina anje na to do do
0: jing jeke aji ta ge kali mathel cha bi khage
1: na hasti no sinte le tre na injang na masin em tan to ge na hawai to thungje le
0: hoi hawai thong ba cha ra ga ho zik se thaba in khang loi se laga ngah po thaba mi kup ne ba ni pi we bi sing gi de ko
1: tam bi tak sahi ra ba
0: ai se chak sa za rak tri tan khra sa ra ga la ya ado isai se mate am tang ngang bi ba ya bro tam ina na
1: ngang ja ke da
0: hai bi yo
1: ngang bi ro ai wa khang sing na tan je ni nang ta ho
0: Kudol tam jerage tamina rese.
1: Thank you, madam.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Can I be your
1: Good afternoon, da.
0: Can I be your
1: iPhone
0: took
1: your age. Pok awang na kay dagi lifetime ng mga dagi ko gaya nida.
0: Hoy, kadi si tamin na sige.
1: Tamdami na si dagi ni musi inga nong lagay ba kila musi sa danda madiro si binani si dead song da.
0: Mm-hmm.
1: Lumi may tayong may da to matanggal na music ko ba?
0: Mm-hmm.
1: Ay kapun si inga nong lagay na han sa uwi sa jeda jaga nida.
0: Adu nga sa itara matoy makai kada helak pa duay da thaza kibo da ngay di isay do. Atau pekan bi bayar agadi atau pekan biro. Isai-isai.

Matangda mo tami na si. Entam fazaw gimayekta, aribam tombi sana sarmana, sa isa kliba matamisay. Lai rakunda sa chahobi, koinaw nang bu, janatoy bi.

0: Oh.
1: Hoi, Ma. Aduh, kuih rakan nu kuih, Ma.
0: Hoi, hoi.
2: Lang lel. Nang bu yam tum ning labro.
1: Tum ning de. Kan hanu nang bu. Ai gi mungga kori du bu. Ai bu hana khang bra.
2: Khang ina. Ai di nang da nati. Malem si de leiru ba mi ayam ba. Lui na khang e. Ai bu suma kuih na ya na ru na cha na tau bi.
1: Ai bu khang ba. Ai di nang bu khang de na. Konzel dudi yamna phaje ta ba yamna nungaye adongi ming khangja ba ya gadra ming do yam khangninge
2: mi ayam badi aibu khangi nang di aibu khangnam driba o thopa hebe duni nangru aigi ming khangning brane
1: khangninge naming su khangda ba donga aiga kamdang no ari sana ga dori bano
2: oh atisi sumi nangche kaya da nungsi kraba sam kraba na bi masano ngang basak pada yamai
1: ming hana tak piro.

0: Itali masani. Mahangna sehi am nauringei matam. Sumnagi sehi kun maathoi khaktangairingei ta puthok lampani.
1: Eh, maadi sehi onthok na nongna magun laikraba poi puthoi ne. Adudi maase laipuk ni haibayare ko.
0: Mahani, langlel. Aphauba, prithibi esida maming dairaba scientist singse. Ayambana sehi nokulli.
1: Oh.
0: Sehi khariyam laga phauwasu laitabadi natte.
1: Radio. Nahak putuk pagi wari sidi angak pa nungai banat haliko. Makha suyam taninge mayek seng na kharaga libiram khoba.
0: Aiki su nangonda sitna na liramge. Nangi su khara liraga aingonda tahalludana.
1: Hoi ne, jumbi ne. Aina adongi maramda tahangduna talayre. Aiki maramda di su hai haidre. Radio waro binu ko. Aiki maramda su hai zarage. Aiki minglang len kawe. Ima ipa na nungsi na thondi bani. Angang hai bai khoi sa yamna khangning gale kari gumba posak ama ubada madugi maram da khangning ba wahang kaya kaya hangning bana lang tak ne awa ba hai bado angang ai khoi dik enta khang de imai pa da ke za ba school ka ba lai tam ba adagi ko ngai hak nong ai na sana ba asina ne angang ai khoi gi thong ne
0: angang gi sangsar se su yam nong ai sa ni ne ta ba de yam nong ai wahang hangning ba Kangning bana langtak na pamatam maduda, yumgi ima natraga babana, madu kong na bawahanggi paukum kangning di bakayabu, kanghan di bangam labati, apa ba angang, haybadi, larik yam na hayba misak ama oi bangam gadawrib, ay na hayam di basingase, orel ay na satkraga madunda, nahaki ima ga babaga tatam ko.
1: Hoy, ay suwede na tamge, adwa, waam tahanggi ne?
0: To, nahang na haykribado, sumabal. Wahang hangan ba matam ni hai bato hangone aina khangbo oire ga di khumge
1: adongi ming radio hai ba sa kana na thon biri no
0: ai ming shiburo ai bu sa do na puthong ba hon ri ba itali ma sa marconi ka uba ai gi ibungo aduna thon bi ba ming ne
1: mahang na nang bu kam dong na puthu re ino khara li bio
0: ai shuni madugi maram da yam leaning ba nang na di yang hang lak ta ba du da li da ba gi wa ni Lirake, puning cang nataro. Aibu sabiri ba Marconi masamag electrical engineer ni. Mahag, hona ba yam kalli. Mahag na makoy yunggi matag itang thang bakadu da laboratory haibadi changyeng na ba potsay kaya thamdana tijin ba horukki. Adu dagi, mahag na makal makha ayam ba changyeng taugduna konjel si thaduk laga radio wave haibadu da chalan kraga Receiver, hai badi, konjel pangpam hai badu da panghali.
1: Oh.
0: Aina hai riba se, nang di yam nauri ba angang ni na, khang badu lai na ba wahi ni ko. Oh, asum tau na, Marco ni na yam na kan ho na du na, malem pum badu radio ta ba panghan ke. Pum na mag ta ba panghan ba hai ba natte ko lang ne. Malem pum badu radio ta ba hon ki hai ba ni ko.
1: Ai dine radio hai se ahan bada kamain da rizano hai dine khan bada yam ngaklame adom na tapi bada gi khare di khangjare makha mungli biro
0: mathang da chogli singa ma ka samapan chuk na taruk da america ma sa fashion den na am khan na putho rakhi
1: radio gi kana basu khare tak pi ramo
0: langle radio hai ba ise miyoi ban na khoi gi di yam kana khraba po ne ngasi di ise isha khare thaga saram batare Isana thagasarabadi kachin goya jawi haibado yam sumjani ho aduni ngasidi ne aigi kana bashe sitna na tathok lamage radio na mai masing tambagi lamda su chau na kana bapi
1: a
0: miyam da matam matam gi oiba anobo pao ga loina na lawsing su hengalali radio na nauri ba ngang sing da su kana ga da ba thoram kaya ma sandok tu na tahali
1: a
0: aduga inkhalangli ba nupa masa nupi masa kaya da su kana ba haibadi Asumbalambi da sa sabang ngam na nabataurang kaya masusandok na tahali ko. Ipaw susando I, yumdalay na day na, miyoy ba na radio da gikana ba siya, yam na pangilang le.
1: Ado da sunate na, lila, drama, nushi-nushi ba isa sumay am taba pangi. Apaw ba, hot na ba gan ba, yam na laira na haura aga, akang ka na hot na ba dagi, mamay da atyaw ba miyoy ragpagiwari. Misak tu ga unara ga wari sana ba dusu ta ba phangi do madu tara ga nya ai khoi su mahakum na hot naning ba gi wakhal po hali ne
0: hai la le nang na dum hena khanglam mai as hau ji kan

Tangka kasigi matamise gerobe kudolda muktaminasi. Nepram Sunita gi konjelda oinam razimna seiringba matamisei.

Fong ning ba, utning ba nung shima daw kaya lay doon na su, kalihay na riba, nupa o iba singgi taw nabu, nung shiba magi kahata di, panggal fudok pang hamjeda, nupa tok taba amagum, adubu, tam ning ki, tamoy gi arwan ba, marul kare di, nung shibi mangonda. Aswan ba mataw asina, maabu ay gi o iba fang laroy dra, nakshin na ba ngam laroy dra hay na waza riba, tamoy kayani. Marishu ba kudol da, Laubirashi, Rajesh Thangzam ki khonjel da, Cheng maitai na sairang ba, Hiang athau ba maitai amadi, Sankar ani na sairang ba, Pen ba naitra ba, Nushi ba. Isayasi bu, tabi ningi hai na khanbirakli ba, Marup Singh di, Sagol tong ba laishram, Makhalai kaitagi, Shuman, Sarju, Sumati, Amadi, William Shan.

0: ngai khota ki si thoram ta bi ri hauzi gamuk lanthok chari sumang lila laigi macha ahum subatang ka lila sanabi gadaba naharol khongthang artist association gi lila roi singh
1: manama mana batina ga aina kari kai rege nati cha ga che chablo ka hore da aina rejection de sibu kai no as gyan ta selekte da oiba
2: usi tombe
1: a tamo
2: noi thonganda karam khamchikana gi
1: akuita jogi mama na bagini a impal legi
2: o naram khai ding talak ta ba
1: nan khai di mere bak ta lai tam basalu ba
2: no khai ta jog leib na tro
1: lei tamo
2: baji phem kam dori
1: kayai don khang ke tamo hoju ma ke di phati hai batai
2: ishor khum hai dine
1: hoi
2: sidombe baji bu gari ni thelam ma tam do mi hang ba mi le te ba tan jaw ma kanam do hokda baji na tan thau do do sine me sing do kanam da khang da aduga yam lu bam na
1: kari
2: gari do number tha da boi bana ai khoi ni thiga da pangalim thok thok da adu bo ai khoi thiga da tin ati na khoi gi na ting pangne mi da mung da hojik ti thok thok ji thok khar mi na na khoi suno bu ni khar phata batam na khoi ta jo ju khar relax da lo
1: hoi
2: nga si ene na khoi da la le bi su thau do du ma tang da na khoi ta jo ko aku bari cha ge lak pani na khoi ta jo mung le ham tro
1: hoi tam
2: ai ma wari cha ge
1: sang si
3: Karamita bazala moy musibo.
4: Saya. Oh saya. Moy musmim bete bazala ne.
3: Tak. Pai komne holibe mo mo tawse. Asun hola kari thazaru da bane. Adu bo. Mana khali wa khalu kai no hai bado. Gasi de mai ek sin khang da ya de.
5: Hai Pinky. Kader le le dia. Phamu yadro. Ai thabam sake tawne. Kari le kari tan sige.
3: Thabare itra badie. Unaba yada bazala.
5: Kai no lakpa ga sagat piri bisbo saudna lebi sibo haina drabra
3: kari no longki ro hari sibo
5: ai thabakra leiba
3: nangi thabuk dai kangi adubo ai wakhal yam sob thagat mi dinate cenai dai khuni lem lakhi ware bado nang nga si mafam si lebi ware basi nate
5: ware khudi mak mafam matam ni matung na hongdong jin tawiya yam jin khanjalu no madu biswas hoi bale bane
3: ai ha mi hoi bane sai izat sanabi ngar hingba pam imu mi ningone ai koi papunga ekui pabunga ekui ni tungi future gin lela pore po nan ira le ni thopi maram kari kida mutna
5: pinki nan ai bulan khan gano ai matam lebe khibikta miwi ba mugum nahin ni wafam sinan ha ki wakhal gi na thai khren sun nan khan
3: nan no nga madin mi ta bosali se mafum ka thai dana
5: ai personal life ki maram da ai kana gu mamang mafum da phongdong de
3: o adu di ekui ni relation is kai no
5: pinki
3: ayo ekui ni relation is kai no
5: pinki
3: aisin dagi kanano nag jai kanano
5: pinki aduk yamna pingatuna mafum khangdab sai pamde punsi gi karim batang ka gamada asum ma khudig ma khaido kadab ni haibi wafum slaiti nasi phabu nang gai ga khangnarak pasida ai nang ina phamda khaklan
3: nang gi phakho matu khakta go satisfy hoide
5: pinki
3: ai minam mi yadab siro ni yadab miss kamani ai phamda na aron ba secrecy thamduna nang salib sa zalado ai aningde ai phum nan haido pa yado wai sikra bu apham no
5: pinki ai bu sikari tori hebse nang ai ngon hang lakano ai ai u jam wai ai nu wa wi maram su ai ai nu onda haining de
3: nang nai bu atu blam dan ma bu ngun khalaka ai khoi ni lai nei bu mari sik onata ne bada ma phum marang khu tu sik se ba tha zel po si bu nang ina phum nai ne every season pi phum thop ra nu si bu da bin ma tham si bu nu si ba ka ra
5: Pinky, ai nang mukaram nak convince lagu ni. Ai nang inung sibu hokjek su, ngasih su kang mirai dini Pinky.
3: Ai kange, nang na, nang nak kalibok pun punamuk tu. Ai kange, aduh bu, aku ni luhong bapam se. Ai isai tu nanti isai tau kibat te. Babung, babung ibu bapam lain dah hodok kibat su. Aku ni yade kibat matung dah hodok kibat ni. Aduh kadingin o, nang nak punamuk si pagi dah lepas su kadingin o.
5: Pinky. नंगई बुलान खन्ना आई मतम लेबे खिबिकता मियो

0: tamo. Kayino tamo na. Ako'y baziga, sukulo na ng Grisi po.
1: Ang sitombi. Masisita mo, ikwai di ginungay tabo numit haibad uwire. Nangay buwar oran. Ay tanza masana da doon na tabo ni. Bazi nung masuhay ga ay gatiyang nga ganida. Parise, hoksiti bazi yung sakrabar ni na. Ay gari yaw rin nga sida. Nangu yung pabo tinbi namin. Lalo asaslo.
0: Tinbi no? Ay basta dum sasagigi.
1: Tindabi yaro ini. Nang natanda sita na maga. Ay nakramayin sa tayo na. Lalo.

0: tayo loya dahil sabi mo na Rizal sila, wa.
1: Ay, nga sige sa laray eh. Ako'y ta sobe sa pamata mo yan na yung sara, no?
0: Kang ibi, ma? Ipahati ka masana ang magkatok ba? Masak pa sa bakang do. Lapa matam yore kang zere.
1: Ato yung wala din si Timmy sa. Masin si kaya kina ko.
0: Nang nahay na basu. Nang imay tura tayo ba mamay do umap kang zere.
1: Ngay, ibi, ma. Kung tungo to dalawa, sabuli mo na sang o. Nananana, sinong talay hauge.
0: Oo, nang gihay si Mono, mito na kotbe na balay daw o.
1: Wala si tigat mo. Nakon pa.
2: Lo siya kisiyong ko. Masih ini sahun lagi tena ni, sahun lagi tena, ayah nak kaido deba, nanti ayah tu lepas siapa kaino, lekai no susung deba, imana bisi no susung deba, kui pasi no susung deba, aduga kui tak semua susung deba, nanti ayah buat mui mayang kisinga pamlo, punya maksudnya singa raga, magi masih lepas ni engonda, ayah mata hai bungam deris nak kariki, magi mongse, ayah buat nungsi basumali. Nanti, ayah nak hanya kita hanya sila ni. Ayah nak hanya hanya kan, ayah betul ngan bini ayah kita jalan.

Haying ingin ginipani panba laypak po panumit ayuki pong mga makaitaba matamda sa ngay channel gitawram haudok chagani pong mga gaminit kontratarit chatpa matamda tamjari yakairol haying yakairol da pangbigani laymapukpam yaymasing na yaymasing dagi pena the Southern Manipur Artists Association na sakpa imalaypak po saita jabay isay athukpam Runini Devi Laishram Ibopisak Singh Amadi Naurem Harimati Devi na sakpa Laisholi Sai Singh matang matang wene tahan jagani. Haying ayuk pungtaru kaminit tara thamjari sida hidak. Pungtaru kaminit kun mga thamjari tungan-tungan ba sa isakpa singdagi lakwa jaba manipuri matami Sai Singh.

0: mi khadi ka hakane akhoi gi di lampa ka so bulai leba ka phablai tobu tobu u macha gi makul ji ti thadu khum di leje di ai jab sik
1: tam
0: aru tare khoina yum dang sa gi leba leba kse kai do we have the machi kilo ani gumba lobi jab khoina aphoba leba hai bani ko leba aphoba leba hai bani look up so gum hunjan da ba ai tare aphoba hai leba hai gi sab jam dum leba to le ho yum da in khol le leba leba kse dang sa phata uti tok chan da ba machi kilo ani lobi jab khoina leba kse aduga nga sai ferrous sulfate gram samri ga phum phum doi akhoi dasmik yakhai ma panja lobi raga masi matak tai khoina copper sulfate um happy sai na haija huda haija panja gi ba iron bu phajana hakshang de subsan na bugi damak ta copper gi achuba thaudang ama lai adu copper ji akhoi copper oi direct phang banati an copper sulfate ki through the phang mani na hajigen haija we iron sulfate te copper gi chang china hum putra dasmik marfuni pan ngasai gi lepa kilo ani sine ferrous sulfate sine copper sulfate pun nai lepa xi mun mamuta na to chin mi raba aduga ngasai gi macha poi ba o ki makon hai tare masti akhu ni session bi raba masi de do kai do ni macha sing jina ngaji gi makon sai thu lepa xi dum sa ga ne masti sa ba si de kai do ni iron je dum mun du ju phang ja kra ne masi jo ikhu na achuba
1: isam cham na
0: chawya ba thum hoi ado khoi gi anemia la ka dab di kan ba machine su ngam mi hai bi tham se gi matang sida
1: ado ga doctor o gi mama gi sangom da gi su phang ra ba iron hai ba tare masi gi chang chi yang ne me ne su tak pi re
0: hoi
1: ok sing sin na ba ya ba hai ba tare
0: hoi hoi
1: moroi no ok ma cha no ba su ma pi no ro ba su khoi gi iron wat pa si laina lai ong ato pa de gi hai ba tare kudum moi na ma yam na hai ner ba te form ka in hari se
0: hoi hoi
1: masi ok ta khoi gi chang chi lak ba masi da gi su apagi macham su tum oi baya bra kamai to
0: hoi si jam chumba yam hang baya ba khoi mayam na khangbam thop ra haina khangje e khoi ne ok hek ma sa pok pa de gi subsan ru ba iron ji nga sai sa san gri ba khoi ya sa khaw la sa ga matung ma gi thirin hai bata re subsan gi ru ba nga sai ko cha sal li ba khoi na pa na kap sal lo ga su bak chang de subsan gi ma gi nga sai cha khaw de na te sa khaw matung khoi thirin hai bam lai na thirin small intestine large intestine ham lai ba ko ma shi de subsan gi du ne ba adu kai dawi nga sai khoi te pa ma hai ge tra ra nu ma hai ge tra ma shi shin chin kai dawi hai ba dang si gi jaga sing je dominate toxin ge lation ber ne adu nu kai dawi nga sai subsan ge da ma gi nga sai jaga sing si moin loi na ma jaga sing si loi na ma cover up toxin lai ger ne ba adu nu kai dawi gi ya na maru e si ai khoi ni iron supplement adp re ma yam concept si bo ba he si a khoi na kok thuk pa hai ge tra na tra ga ma moi bu thawi di hai ge tra iron p re hai ge zu ma sai lai ri ba te bo am na tra round one overload or gadi subsan bam thokpa iron gi sarup tu su subsan ba phangoi hai bi hai jani matang sida
1: doctor na su tak piring asai ge ok to iron wat le hai dinasu mai gi omacha sing sida iron supplement phana piraga su mangon da khoi gi hai bo omacha sing da saidang duna lai ba hai ba tare ko adu ma makhal gi til koi na te form gumarang wang gumbalai ra ga su magi deworming hai ba tare til da se thadu pa ma thau tai na tak piri adu na koi na ok hai ba si koi miu ba ga su yam na mana ba ni na nga sai gi angang ma cha ma se na ba ga cha ana doi ne ba u ma cha sing se nga sai gi tara mari po su tara po ga su nga sai gi mama si da gi khaktang phangba sangom si khakna na di ma koi gi chaukhat na na ba gi growth si gi damak ta ma pangal si oi roi duri ba adu na koi na matam cha na hida kap thok pa khakta na ta na til da thaduk pa su ma thok tai na doctor na tak piri adu ga doctor lo shi lak pa da hai re ba uk ma cha sing se ma se dai si da koi gi hek ma pi si na miro lak pa da gi hek pok lak pa da gi na poklaba matung phawda chekshin ga dawse masi khoi lomi sing mi si da kana boy ga nen khali masi samlap na mutang thambi unga sai piglet anemia hibisting nga thukna bagi matang da
0: matang jita ikari guma khatang ya na maruoi ba nga sai han de na bain haije gi ba ma ok na nga sai ki akhoi na macha lobu ji ai to lo ba ma natraga naturally akhoi na ok la ba to ga lo ba ma masi de jena ok pregnant oi ba haidi nga sai gi miron bi natraga garbha pu bi uksha sin denga sai na haiji gi bedo nimit marfu taraga hum doi shuba ma chama shuba ma chama ka tre shuba ma da iron dextrin 2 ml mathang sin na sadung gi sok to ka pi ba ma number 1 da masina aham gi pambai ni number 2 da khwai dinga maru e bis hek pok pa ga sai da khwai pa bu da panje gi ba o macha de yorok pa iron gi saruk si subne gi nimit tarung ni tari ni phautang stories ngami ad stories ngami bagi lairinge marak sida stories loi ra kan da koi kapsan biadre adri bo benefit ong phang ro bodun kai do bata koi na macam pok pada ngai ni nombor sumpah ni nombor mari ni dekini nombor teri ni fokusi dah. Ikhoi na market ta commercially available oiba. Iron dextrin hai bisekwa masih je 200 mg kalau 200 hai je kerja 150 degi na ml amat 200 mg lah ya lah ini masih market terlak pasya masih tadi kau na 150 degi de 200 mg masih kita angst tadi 2 ml kapi ba aduka nimit tera mari nteraga nimit ko matui ni suwa uta masih anise sadungi sarukta hai bdi macca tadi kau na mengsamgi masal kapi mana he na masih kita pasya coba yang meruoi ba ani ki point ani si aina hijening itu ko mayam dah hijening ba mana meraksida mayam ki wakil dah melay aigi cajin bi oksida nteraga aigi o mama sida aku na iron je pangpi de pijeraga mineral pijeraga Sanggup dah iron memang jorokan ini hebat masih konsepsi taduk piu, aina okta iron panah pizza gira, pizza rulera, oki masalah dah lazat iron storage tu, mana pizza kedusi, sup niki yama benda 1 mg ni sangat pap. Birakani.
1: Kau nak bangun jadi apa?
0: Hoi, ayuh kau nak sungguh amru apa? Masih anggap pun apa? Masih acuba scientific kainu amuk kengni. Kau nak memang acuba scientist memang singsu nai nai biri apa? Aduga. Kerjum ugloi deh harga di, kau yang yumgi akui benda kerjum ba ugloi deh, bah scientific farming sing tau gini bising na, yumgi akui benda lam layar gadi, kau yang napi sing bi hobi ba, jaga oir gadi, apa bah jaga am kelaga, makui bu,
1: taduk pas matuk
0: bai, sulit assess leh bahaya lebak bukan sahna bagi cang tanjampi bi ba, mana masing anu bising cah bagi tanjampi bi gadi, hari ba anemia sedikit ngatuk pengam gini, hari bersih hari jenih.
1: Yam nung aje ngasih. Ok macam ada naba, kau gigi piglet anemia, iron wat pergi, lain nasi gigi, lain alaiungi, aduga keram naga, thoka deh heb gigi, matang deh tak piram bagi dama, Dr. Purailat Pam Suraj Sharma, Housing Housing State Veterinary Department, Veterinary Officer Amoina, Labiri bana, Akashvani Imphal Studio deh langsung birak tu na, ok macam ada naba, piglet anemia gigi matang deh tak piram bagi dama, Dr. Buhanhan na thagat ceri.
0: Amai bi thagat ceri, Akashvani Imphal na. Asyum batang jam kau pilih meminta muka, amukan agas panim balam di ulindia ribu hanan thakat ceri.
1: Dr. Purailat Pam Suraj Sharma, Veterinary Officer, Government of Manipur ka, ok macada iron watpa piglet anemia gi matang de sabawari Tamil Nadu.
2: Tamil Nadu sebe ma.
1: Unabi kibama di thorum putok pana nongthombam Romani. Adu di tongan tongan ba makhl matil gi thorum su Tamil nakrabani na matang swaida ichilipasu hanan batawrasi.
2: Pani pani sebe ma.
1: Kungangi thoram tabi ribasingbo ichulipana amukahanna khurumjari.

0: tamo khoina uzaba da mi khara sai da lep tuna lai bo je thik da sang chalaga tamo hang asine
1: mi ngam ta hai piyo
2: na na khara pam
1: lai pham di
2: thanga
1: thanga thanga kri lekai
2: thanga oinam lekai
1: luti gi dum ma sigi festival se dum lak pi bra
2: lungti gi di lak se de ngasi na han bane program ma gi hum yeng ba lak se lan pi ba
1: songi mi ngam ta hai piyo
3: agi mi oinam arjun singh sanapur kabulam jaw road hai ba mafam se de gi ngasi pangthoi ba siumbar thai ta ga mari le na ba festival sigi program ma gi koi saru ya ba lak se bani satharai le festival se koi dum lungti la ga program singa se koi dum ma pung pha na yeng jeri ngasi pho
1: a loi ba di pung kya de ga loi
3: pung nipan ma khai panadai ki jang da hai ba loi bo yeng ba program sing ki manung da
0: ta jaba da asuki mating nuai je lab khraba lam sidegi ai ko gi kang festival se hek hau bodegi leptena ngasi bokte lak piram duna darshan na ching ba phang bi duna adu ta mo akashwani imphal gi thorom na ching ba di ta bi bro
3: ai am ma tam dum ta jai nukti gi santok liba ko gi sangai channel gi program sing adegi pau gi program sing adu ma am ma tam da ko nukti gi dum ta jai
0: am khoi dan ta bi ba thorom ma hai bi ba tar ga di karam ba thorom hai bi ga ni
3: ta bi ning ba ko gi film sai sing khan ba gi program sim te am ma tam su pa dum ta ai lambi da sala si sai gari da dum ta sai
0: adu ta mo isa se hakthik na isai ga khandi bagadi la bikhra ba
3: adu makti sai makti khandri adu ngasi ki tanja asi lawra ga isai khan bagi tanja am tang di lawra ge nai ju khanja re
1: koi sidai da tim ma lak ba je aham ba hek ubada kari oiram ba yai kana expect to wiki ba lai
3: aina sum expect to uza bada live visitor ma am si sum bieng bada live kambu se koi all india radio gi saite gi lak bi ba tim mali hai ba sai na ham uza bada gi concept on lejak re aji all india radio ki saite ki lakpiri ba koi tamogi khonjel se hana ta khre aduga lakpiri meyam gi khonjel se ta di tara ina ming oina exact ti khangja dra ba ta di ta ja ba
1: khonjel ta biram ba yam nungai je
0: isai su khan bigi tanja de longje ge hainingi sai takpi gi yam nungai je ko haibirak pa tanja si loraga adu

angagpani taibang khongchat ngarang ta aigini khanna loina jaramba mahakna thangna ba mikupta lamlan bi oikiba kapli ba thamoi mahakna fanamak waroduna su nungsigi mayengdi ngashi faubatada lairam khiniko

Punsigi tangka kayada, ningsing bamahagna tatana otlari. Adungaygi asyagi fura kayaduna ningkai rakpa mikupta, manglan taibang kangda, oi halari kak ngaw narabawakal.